Angaeliamawa, Frère Edouard. Ululakinga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Obanga ni le Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mwana ka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famina ngai. Toya famina ye.

Isikhathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the food less group, usikhuthuza amagubu.